Ya, tapi kong aving kan ako sa tao so ano ngoro tao di mabay na ni minagavag tao dahil jam ko vaho opo dang mapat minute na dong sa vabride pag kong tao makiva tao pa pag uhozo ko niku pihi na to pinay ngavi dong sa vabride ya dari nga paguhin ako niku may kapahay iti pamusay iti kapayhan taro bay no kanjul iti api boy an panantaban sugandoy kamatan sugandoy dasanak om nagi sugandoy sangkoton daday ho id hintun ke DCA pinampang katimpun da jam ko duvo do min sasadop bay no dadi ho no sikap ako timpun babasan do taraw bay no kyo iti ano api boy an panantaban iti kiva do pia iti himo i dasanak himo i sangkoton om opadam duvo iya sugandoy pengukab. Jadi kumata bini ngavi kiva do kasivatan do mikot do iho id KDCA do taraw bay no kada hivay mikot do id KDCA do paguhi do jam kaduvo do minsa sa do bay no kya dari aw na di kaano na di do magyum do ikoon id suhang do hintun do KDCA ba jadi may tiya tahu hozo ko ni ko do dong sebab diti pamupusan panogi diti ababasan pihi hozo masa WhatsApp om nagi TikTok do sebab FM tapi na ko kandaman ko kamatan kadi Leo Milip bantugo tadaw kamatan kadi Venital o Juti lamazo toko tadaw kamatan kadi Jonis Michael Tangin.

Itino, timpudo, mamaloso, tungkus, takanon, saba. Kopyandot, kapanandakan, kohitantoon, RTM ko vahungopod, kukuswang o RTM saba, vahungopod, menu sabahan. Magisusuvay loso, savya vinga kiva. Onoy kagazat, savya vitakanon niti, uhudon, idkazuzuvo, numbul, vahungopod. Ano-ano kasivatan niti, do mamaloso, magisusuvay takanon niti, do ontok ko duvo nga padam apat Wuhan ko himo tadaw minggu jam ko duvo minsa sadop it Imago Shopping Mall kanaw savya vinikot vahu nga pod menyo sabahan loso toko tungkus toko RTM vahu nga pod taon teman setia anda.

abal tadi bo tadau bai no. Tiang busan do temposisan o ontodonon genetik susumuni pogun mas ababasan kopi pimanan sunduvan hinso kopi ang dot tadau biodiversity sa pamugunan om kalamazan kamata na sa tanpogun saba duvong ibu duvong oprom onom. Vokon suvay da babasan nga kituduvan no gid apopatanduhi tungkus biodiversity saba. Minobosik mo duvo vazon Montili, Dato Sri Panglima Dr. Joaquim Gonsalam, wabasan ni Pinanjul, mantad po di taon duvong aibu, duvong apromiso diti, nakapanimong natusan Kavo Hinso. Papagampit da pa ay kobasanan, susumuni usap tay herba om kovaan kinaisanon itungkus kigatang ekonomi om panisukan timpu dumonto. Namot papangkavas kapipimanan kumako nalan manonduhi magisusubay tanom kobasanan om susumuni sandad iginuno mantad po hay do kotulunan. Tuduvan montok mga sukalamasan kamatan do minamot id na satan sa pamagunan taong tiso pisasomo do otuhok. Minabol si ponikon tinan kwasa mga su ang papisamo kalamasan kamatan na satan pogun Bulawan Sigah Dato Sri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan na ikot na timpu do panandakan ko basanan diho do painsavaton id na satan sa pamagunan montok manimong ang papiso do diaspora Sabah id pato tangkop vinaun. Namot do papaintutun ko basanan do kadasan dusun murut id tatanga do tutumumbuhoy om papapana papapapu dahabus. Kadisit do panandakan minamot diho kapakwasa do tuhun nga bisaba id pamagunan do wakon nga kapamiumon nogi do linamay panandakan kalamasan nakamoy.

Council Istifal. Sikul pangan takavas ugama pogun saba misman. Ton duwang ibu duwang panamanom sa bagi impon kiguno mantok papainfuhay kabahan papapakastayhan balajalan om nagi papong kakod dio hosondi do susumikul sikul ugama id saba. Nabo si Mantilik Palintan kinisano ng pamuhaminan adato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif wabasan mi agaditi okono poko pag-COVID kahantasan tabasid academic om co-curriculum nga manak nagi pangunsuban kuma panuidangan koy man tabasi pamuanan om kansanan sandi itatanga do susumikul. Kadisida Miss Man sabagi hivang taga tabasi kozo montok pamuhodi sinakagontang umuhok Islam ikitayhan kivinakas manongkiyahi kikomauan om nagi kanu manakaday kuma katundan tuhun ginumuan om pagunsaba.

0: 明日は会うと思います。
1: Naik at pinasya so out mo imo de me ko ngavi ako sa imbang na ta ko diti kiva kwang habi du vong pod minute po timpo ako sa imbang na ta ko dong sebab diti kya opo sanda jam ko si sam dong sebab de ba na jam ko vahut apat ng pod minute do dong sebab de pagunta ko kopi wasian do dong sebab den san pa kumada dia so ama minggu tisa kiva anana o timpo do itino kondangan kan dari hansan do tapi ngavi mamalan do manau ta sadu man pa ko sa bio inko ko sa vado kulita dia sukyo abi na ko sa tayo ino tayo dao injin dao may do aiso na da ka bahingkangan na taguvang id tindahan nun. Dari kumata bine ngavi menandak ano no potandak ano minggu diti gisam ko impusan do minggu ngatumbasan so ogu mo menandak do kalamasan pisa savan om nagi kalamasan kamatan. Dari hansan ano no po kalamasan ni tanda ko nito ko kapapagiyot pada pagu do pinungan pisaan do ti sam tiso do tinaw to ko diti aw mamihi do ano o ano giti katumbasan do politik dari iti no kamatan diti papiso do to ko papiso do tuhun ngavi ano no po ugama ano no po iti katumbasan do politik nga i kadada ondo mo iho do on top do magilalamay to ko do kamatan diti ito iti no pisampuvan mangan to ko do on top kamatan diti baum tapi ko nga vitia hozo kinawa to ko hozo mentali Marcos Payos tadaw kamatan id pogun sabah.

Ya tapi ko nga victim po do kasi imba na to ko titi nga di bo na di kiba ko nga bipod minute po to ko dahil kasi imba na to ko titi o pusan do jam ko si sam nung sabab iti kasi imba na to ko nung sabab iti narin ko po niti poponiso do duwa po hoso pupusan po nagi do kasi imba na to ko nung sabab iti. Kapag uman tadi Dr. Melvin Mojicon ay tanda ko tabian tadaw kamatan om tadaw kamatan kado kadasan divas makatakwadan ko ma tabinay nga vi umnampay mintong mitihambus masado Facebook om nagi TikTok do sa Babi FM katawadan ko ma day desu tumningovang dago kuma nagi tabinay mamasa makinango masado yan no masa do lidiu do sebab diti katawadan kyo kuma de desu jadi ma timpanan ku desu miampai diti duvo hoso kapaguhu katabian tadaw kamatan kadi Dr. Melvin Mojicon ma tadaw kamatan kaditi kadasan divas dari mentad pun lagi diti dari tipe dari tempo da karangan dia suruh kesembahan da toko om kada hivai da makin ngo bagu da kesembahan da toko diti da jam ka 4 minit da min susubab subab tumimbus dari Sabah VFM kosa himban sumusut kosa himban bosin na miyampai tambahut kalaja DJ Kat Trina insan po katuhadan makin ngo dahin ako pangavido namot makatabian makonsikan mananda kalamazan kamatan.

Rongok ang ilong kau rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia anda. Gitu na patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karongopera mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Inan Bangsa Bersatu PBB, nangiyaw ra oro nun na malabusan akbar tikop no tana, umana po ratalo haribulan ra bulan kalimo tukir-tukir no tahun. Rapamahunan taka Malaysia, dungo pram siyam haribulan ra bulan kalimo, pinabatik ra oro nun oro wartawan nasional kawana. Tapat nun napainsalahan, nun edisi kasa nun akbar utusan Melayu, ra dungo pram siyam haribulan, ra bulan kalimo, 1900 talungo pram siyam. Itu tatandu ahung hormat ampa patandulan ra insub no ulun-ulun media ra pokot na pasuku ra maklumat atopot ra siung no ulun.

M Sabah mangatangra 80 menu sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayaw poyo raguang, pasulungan, mambal ra angka balungopor. Mangki maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karuora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

0: EDM Espérance.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanang tabi pian balutan ko madi kayo nga witen sanay kiya tabi ni kau da timpo di tim kinangau di ti kasalimbahan Beres Dusun. Talo jam ti lambus kiya mantara jam ka siam tatuang kisam jam ka habadam 2 pi tanga tuang. Miampai ko daga DJ Ope in kasalimbahan di ti. Adiam ko madi kayo hit harap timpo di makinangau. Mila ko miampai daga da itid kasalimbahan di ti. Kapisnangan makinangau kasalimbahan Beres Dusun. Ita sanang kapia akan kena pa itakaw mungkin ang awi sa ipag ya akan kena pa bayan nga sa irapa tabi tadaw dat pampadiminggo kumadi kayo din sanay ama kapisanangan dat kumaradya kumadit mamasa nagid kumaradya kumadi kayo hit mamasa nagid tindalanan mamasa papanaw karita senang senangan din papanaw karita kya pintang-intang rin ang katig ibang wanan italikod tay kay taguang alang sanda ta senang adik ayo di kepapanahan gisam karikatid walay teka hinangga na pad hantalan doyo alang sanda tay sahit kantakan di tau kapi ha senang itau auto ko kapi milad nuridi karahian kya apa yang kurapa kuma adik ayo hiti tabay na perang o diting mila kau da papahatad no na papasan atay ka makiyong kap da sinding may doon na pod pasurata da hilay da WhatsApp da Sabah VFM umbabalan ko da magantong sakirad hari na lodan kya eto pa ni kau manki kayo prang ho sinding dat kapagulo tatuwang da bay no sinding mantay di sami kundahal kasaraw na po dia

0: Ginumula ka sarili ka salimbahan Bros Rason, ka salimbahan di Karanghano, sinin-sinin dito ko sanang, sinin-sinin dito ko lihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ka salimbahan Bros Rason, Sabaki FM.
1: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung arato id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan toko tainsanan.

0: Ya, tapi kami na jam kahapa dapat na padam siam minit da tatuang. Ete tepisapan dat membol Piala Malaysia. Abay na nakapaguluh na Johor Darul Takjim isagol misuli dat kusong itit misap dat Kuching City FC. Gol de Marcos Guilherme minit ka walu na padam isa. Harap pira pa minit mapupusan itit siam na padam minit. Lansan dat harat kasiwatan ditit Kuching City riti dat sumulid ti gol nakapagulo na Johor. Adi may kuramitat pamalahawan dat sumusuhot tatuang dat abay na. Hello, kapisangan tatuang, isa iti.
1: Ayaw ko eh, DJ. Nakagulo ko na, DJ.
0: Ngayon na, gay.
1: Kapusong, nakamanang na tandahan sabong ko.
0: Nakamanang na sabong no kya. Adi kya nga, nuri di, asundo ka piya la, dikad ko, panunukong kya.
1: Ang kulat, papakianuan ko di akasari rin kamanang.
0: Ang kya, kang kulikah nga, bayahan ko madika to nakamanang nila sinukong no. Ngao po ba napupusan nila?
1: Sanang lalaw no, kasuli mi. Hindi.
0: Ay, pingkurad, kasuli no?
1: ako sumahan ako na din, kasuli ano.
0: Kaya.
1: So, kapatuwang nga tong ato, lulat, kusin.
0: Nagal dat ila, nakantat, gold dila to, pira pa minita, mapupusan.

0: pahangon salangurom sa ako kusungpom kusuwang salangur na kapagulin ay pahangon sa ako kusung nga sa mingit po pumuloyan nga kusuwang salangur tiga sa ako kawago nga na nala hindi na kapagulo
1: nakasuli ka sarik ya
0: tokoy talo pino eh apaka pino eh talo nyo talo pino suwang salangur sa mingit nga muna tamat nga na lakamanangi ba itanda ha
1: naruhangan ko ako kanta timpundak ya.
0: Aw pa ilani ng Latino dali. Ari sak ni gabi.
1: Bam. Kinangahan ha? Oh, kinangahan ha?
0: Tapos si ko na to na ramit mo ago.
1: Ha ba, si ko.
0: Oh, sino kala?
1: Ya, pa si ko kumadi Thomas nakapamlaho ko ago dot on the stomach ginawa di Thomas to. Nakapagol nakakailat sabong di Thomas. Ilat Johor Darul Ta'jim at isa nagyagol dela laham alang sandat ila ila nagul dela to man ko pamanangay ila JDT ka dito mas ngapain ko po alang sandat hara kamuyan dat at embang ilat misap pisapan dela la may datramara may tulong damintang kya ngapain ko po kumadi kayo mamalahaw milakaw manalipaw na timpuriti harap ako wago harap pa bipira pa minit dat kasiwatan dayon mamalahaw kada dio garabaya tempo de ti nadamat ko dat maganda di kayo pamalahawan narat pasan di Florida Kinajil kapibasyan dengan suap kumadia DJ umtain sana kadao makikinangol sa Babi FM baros dusun nitat sanong kapiya kapisanangan kumaraja kadao pansikaw sumuli ako mamasan kumadi Florence Boyjol Helen Young Justin Gabriel Yadi Lado Banson Emilia Gom Dennis Nicholas Young Joseph Batilo Maris Marudin Enggam Satur Lucia Mandok Abitus John Modoit kampay naging DJ Ope kadapon si ikaw pasan ko katabihan na tadaw kamatan ang tilangbus sa takapiyang balutan tabi pipabasan kumada kayo tayin sanay kataluadan kadaw adi ang posisi ikaw lapasan no Florita Kinajil dot perimunan ko dahil sa mga malahaw dating puriti may ko tilangbus sa dot paparangaw di kayo sinding sinding dit na kalaid no nga tumbayahan ako dot kapamilihis daginawa serad karong sinig mata di Rosalind Ginsuok Linggangok kinangat ako.

0: Pangindapuan manod agumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamanu.
1: May paiklano id RTM Sabah, haragisam na ribuh at magikinangodahay, manikinit tadaw, amila yala sumiliw mga malino.
0: May ampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong. Manghub kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paledor ang mutakay id number 088 turu isa 2 3 4 4 aputan isa 6 man kakapailaan sumusuhot.

0: Kinumulo ka sarili at kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinin-sinin dito ko sa nang sinin-sinin dito Colhills.Kinawa. Ay siya nasuway, at kasalimbahan Bros Luzon, Sabaw FM.
1: Kating aligani po nung piwalitan pag-una po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod ko no. Ito ko, sabagin magigiyon nga milad sumiliw matok ang talingo di ala. Paruputa tababayan dit aw o sanong, ipanong kawigan Sabah, kumades kom idnumur, usung walu siam, walu anam talu, isa walu isa. Teka mayarat WhatsApp, kusung isa isa, anam talu talu, isa isa kusung turu. Teka mayad maritim Malaysia, idmas siam siam siam. Miampan eskom om maritim Malaysia, paningali katingaligan, paguan.

Ya, tapi ni kau pasan mantan di Jose Petilu. Kau senang anda tertuang terau ke enam. Tapi pihak pasan kumatain senai kadau semulid apa nama masan kembalutan ngawi megal dia jelita magret. Alu Sidayo, Maria Juhan, Jose Mindong, Inai Rasugud, Inai Emilia Sandakan, I Charles Leginon, Patricia Nicholas, Enggam Satur, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansai, Abitus, John Medait, Maris Marudim Gawis, Lazarus Biong, Acoy Taman Pasir Putih, Francis Borneo, Narumbai Pita, M.M. Suk, Ijaz Mining, Joseph Galombo, Petrus Quintin, Mantan Tambunan, Yegasi Joakim Kubot, Lorita Kinajil, kain senai nagi tambalo to sa BFM Facebook, iyan nagi DJ OP kadao pon si Kautagay, naklambos no, pasan ko DJ OP kadao. Pansikaw kumadi ka Joseph Batilo. Pasan naging manta di Bagang Sagi, Kampung Ruminding, Kampung Ruminding Inanam. Tapi senangan tatuwang yung balatak DJ kadao makiuni ako dan sinding retan kandiyo baragang nalihuan ngaran suminding kadao nga pengkura po kapisanangan makinangaw kasalimbahan sa BFM kumadi Jalina Yubo Gikalio ni Tampulan ni Abdul Malik Johnny Upin nagikaruhang daw Johnny Lunog, Jos Gimbun, Yotong, Inggam Satur, Monica Garaw, kam nagitain sanay sa ngirongaw, e tamo ko ang rait ngaran siyaw, sakilad harait, amo ko asulian pasan, kada kolorogo kadaw. Pansikaw DJ kadaw, pansikaw nagikumari ka bagang sagi. Ya, tapi nikaw sinding, dat katilambus, mantadi Joslian, nipi kunapok. Kinangat ako.

Yeah, tabi ni kau nakalikat ako na ibang pod ng kasalimbahan dati tuwang rabay na kaya pansi kau di kayo hit minampay daga dati di kasalimbahan dati talo jam iti lambos mata di jam kasiam tatuwang pa gisam karika tasamok na dari kata jam ka padam dua pitang atuwang kaya pansi kau di kayo iti lambos sa duyo dati muna kadong daga dati sa Babi FM malasan datang ang sanang-sanang kung abis sanang kapapanahan dati no pakaraja dati manta ko pinalana dati di kapasiyan dati nagid sa nangat kaharapan tatuang bay na sa nang tinipi masanang nagid kapapasikan dat sa swab banda swab kaya pagkura pa kapirubat ako kawago de swab itin po dat mibagal kaya it kasalimbahan baras desan ako DJOP hedonan ko dahiti kapirubat kawago swab hinako pa bye bye.

0: Ikaw na kasarigi som so gigisom.
1: Adoy, narugi na kapela pon Juan da sinurat ta tagagayo. Buang sampah ditung sampah kad pensurat. Om sangir romo si makasari rinomos. Gaganan badagi alongan papatam da rinomos dahilag tung patataman da rinomos. Nung ay sa rinomos, pasarili nga abarisi aw autong. Tungus di puhobon nga abarisi, olidas, taruol nga ayso. Kainan pasarili nga abarisi, aw korulot matad mentong.

0: Informasi. 5 prinsip
1: rukun negara. Pangintapatan Raki Kapuno,
2: Tumomboyo kuma Draja Ompegun,
3: Kazan kuma Kotulan, Rules of Law,
4: Kesopanan ko kesusilaan. 5 prinsip rukun
5: negara. Malaysia Madani,
6: Kongtong Jensho, Huanjie de Juesin,
7: Sekod.

0: Legacy. 5 prinsip
1: rukun negara. Pangintapatan Raki Kapuno.
2: Tumomboyo kuma Draja Ompegun.
3: Kazan kuma Kotulan. Rules of Law.
4: Kesopanan ko kesusila. 5 prinsip rukun
5: negara. Malaysia Madani.
6: Kongtong jensho, 团结的决心.
7: Sokka.

Mindalo maupun ngali butumpang rasa ngorau kosong rayus maligak ang maikang. Maupun ngali butumpang rasa ngorau nagandara mansaroy buhay siya ngopor nga minit. Masikal buhay tulung ngopor nga minit. Kiralanon ragalur onom suku palu kilometer. Nambun buhay siya ngopor nga minit. Tumumpang maupun ngali busongoron yak. Pandangan manunang ratalungatus suku talungatus limo ngopor kalori.

gula akasip kapio nintaran anak rapun koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ngibit ra aruol kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan, am kerusakan nu ripon. Hitu tulu uvabal atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon ang inum ra sungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kulyamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kapulingon ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, ang iwitra inan apihah.

0: Aswal tamay mo.
1: Hi, kopi bosian. Pakinangaw no.
2: Pakinangaw no. Pasahimbahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot din na si Aswal tamay mo.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Koyho ko nangku, te, kanu pa badadi diaw o kito do omuhok? Ginumu antioksida i takavas doy te o tomow om te o puwak. Kapanakaday humavan gontob oksidatif, montok manahob kumukus o kuhit. Nung tamay mo manginom do te, kapamagingo om kapamahidas do kuhit. Suway ko o kito do muhok, o gumukavosyan do te kumakahidasan toko. Kotobian manandak tadaw te som vinon itanda kon do ontok ko duwang padom iso buhan ko himo duwang ibu duwang padom onom.

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga Asian Kumuhigan imanoy na kaladya id zone o muhig kay Saon Sabah muntak mong umuhig katanangan o Kumuhigan Malaysia. Limpoton din na po nga muntok bintong do umuhig o otonong tamoy mo o kinizunon kay Saon Sabah. Muntok mong manimpot duduvan din no do papapanaw kaladya mintamong Kumuhigan miyampay misampu om kivaza it piyahatan sa Viavi agent. Kinapanoy na nga din na po nga montok manguhan tundo no Kumuhigan manahop kalatan tumahib pibohitan om mangumahig tuhon nga vi om Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

sangyan ay kot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan tako mamalamay kalamazan kamatan duvongoy bu duvongopodom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongoy bu duvongopodom onom, mongomot pisampuvan mamalamay piyunungan.

Yang terbaik kau kan Avi kan dia Zuhi Vai de tanda bayan nanti. Iho di punganan do 80 menu sabahan ka. Bahu ngopot do ta kanon do kau basanan do petinauan to kau red pegun to kau do sabah di ti. Bahu ngopot kya. Oh mungkin basan zo kau iho kau ngavi. Do ono ngavi takanon do kau basanan do to kau di ti ngak nung dai tinau to kau sendi da kadazan nanti ayhan to kau. Gimana kita ti di auto kau nehan. Mentok di tinau supaya lagi gimana gini tok no toko no ihan baikot no ikot no do tanda bay no di jam kau ikut timpun di jam kau duvo do min sesodap tanda bay no dari ho ini mago ikut kau no kya do tanda bay no ikut kau no dari mago dari ho itu no apa bazan no vahu ngopot menu do sabahan kariti bay no jam kau nom pada 5 minit do ngosupap tipe naik kau ngavi niti nih an di toko isai ngavi bontugan do itia sugandoi kya mentok do sugandoi do kamatan di nih an toko di tadau kania bemobi do tuaran kongsikan kumadi Crystal and Steven bontugan do sugando kamatan do pagun sabah tahun dupung ibu dupung apa damanom id tangko duvo imobi do pinampang na paditi Sadri bin Masrani idatang do kotahu mobi do pitas Arlon Milon ina po nakano do ga do kapakitanan di Tavasi na kozo mobi na tamparuli Ren Raphael na naikot binasi ngabi iti tanto do na rihan ng video zu pahindi kao ko pahin sumpak pahin do gubang do aniti TV dia zupatai handphone telepon de pia bitu video zoom mintong nang abiditi pibayan do sugano di tadau koniam mentok do sugano do song petaun kumara ti diau parati no koiho sugano do song petaun bontugan do sugano song petaun do taun niti do natatanda pagunta ko do sabana po nga i Ambrose Poisil mobi do inanam itang kaduvo na po nga mobi do paitan JD Arifin itang do kotahu i mobi do kota marudu Pele bin Sumbing ina po tapasi na kapizo do papakitanan do itya sugan risong kotaw na po ditinga i JD Arifin montok do dazanak montok do suganday do dazanak aba itia nazatan na pagun sabah na politing nahantoy bantugan daw i Kristina Izara binti Roblin mobido bandaraya natiko kada santa gaso do kota kinabalu id tang kodupo na po nga mobido matunggong i Danella Rose Jefferson id tang kotahu na po do mobido kudat i Faiha Shakila binti Muhammad Safi dan yan nga vi bantugan do sugandoy jadi nihan dito ko do isay nga vi niti bantugan do sugandoy na pongoh no sugandoy do nasetan na pagunta ko sabah dali tanto na ko kumaan dito ko kumaan dito ko kumaan himundok do kamatan tanto na po do unduk nga daw na ngoto ko so di Lenny James dino di unduk nga daw ka dali isay unduk nga daw pion dia zu ba ay ani da katong nga pada miso diti ngay kauna dayo undun nga abi dayo id KDCA do untuk katong nga pada miso diti bom kana tumi ang busto ko do id kasimpan to ko diti tu by no jam ko no pada bahumi tu no subab id pagun do to ko.

0: destinasi asuao tomoimo.
1: Tapi na kung awit tutumuan pa tako dunamot, dumumuhis do ginawa to kiwa ditiso kapayhan do swang amin ipambuson ko.
2: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo kapayhan.

Tapi naik ko nga abi. Kapayahan suang hamin na pariti nga nabit agay mantad di Veronita Verustio mantad Kampung Ramaya Pinampang. Papayho dami do pogun i Verustio di jam ko si Zam tong apodom himo minit do daong subab di antok tadaw ko onom ko duwang apodom tohubuhan ko himo do dayho i Taman Limawan Kinarut. Mantad no do kaedan niti na manunod na papayho di Lim Asing di Labuan paganakan chin id Kampung Baba Pinampang paganakan tio dai nomono pangabi sangin tindoy om tupinay walis om kinovangan dogi ngavi dai sadu tai koit samok au pri nai han do sangin hosoko natinan di tongo tiaga Verus tio tumandan po do kapayhan do pinggonop mantad do nampasangan moy do tahinasan ko sadia sugutok ku po vagu kapayahan suang amin diti na bitagay mantadi Veronita Verustio mantad Kampung Ramaya Pinampang upaya damin upogun i Verustio di jam ko si Sam tong upod dom himo minit do daong subab di antok tadaw ko onom ko dobong upodom tohubuhan ko himo do dayo i Taman Limawan Kinarut mantad nandok yara niti da manuli da poyho di Lim Asing i Labuan paganakan chin id Kampung Baba Pinampang paganakan tio dahil nambun po ngabi sa ngin tindoy om tapinay walis om kinupangan nagi ngabi dahil sadu teko it samok ako pwede naihan sa ngin sa ko natinan itong otiagak Verus tio tumandad po do kapayhan painggonop mantad panapasangan gaano di kapayhan na suang amin.

0: Mangusat tinan tumanud vinakas, moy o higang o pumusavan om tinan. Montok di kiumul mantad himo gisom upadom 2 taon. Unsubon papapanaw kapagatan mamain, minspot idhamin, idsikul, toy doid community sa kukwang no onom ngopod minit tikid tadaw. Montok di kiumul upadom 4 taon idsabat, papapanaw kapagatan, miagadomananom, papapanaw kaloloy santoy mangusat tinan, moso vinakas sa kukwang no atus himongopod minit sa Minggo. Ohigkang tinan, pamusavan, ohigkang.
1: Papi mo siya nung usubab na pinay, kano mo kinungo ko si Van Boscarazan sa VFM. Naikot binasi, pasukaw to may mong.

Labay na jam, samak na jam ko to sa minute ng usapap it. Pagunat ako, sabin kangot, copy was yan. Hindi na pangabing makikinangaw itangawhi. Dahil paintano, dahil Facebook na Sabab FM kyo. Lugay lugay, shalom, hey hey hey, copy was yan kumadiyaw. Lugay lugay, nah, dadi, namboto ngay tanaw bay na lugay lugay. kadi lugay lugay diti, tama nga ito ko unok, heda sana dok timpu, dok kalamazan, nagitanaw dumonto ka, nah. Kivado komozon ba diho kani nga sa takaw na po kayo diho tamangay no o takaw na kaya dasan na timpo na kalamazan ka Ipol Eric kapipasaya na daw nga suvab kumadiyo Ipol sabin kangot.

Ipol azo tiyo nga biti ang pulo case dahil iti Facebook na sama BFM. Isa bagayo mo ko po nga vi ipapa juicy ipaulinus gyon kopi po siyan kumadya paulinus. Victor Ang, Shalom, Kapi Pasihan, Dongo Suvab, Jinam Tiansim, Christina Mary. Matambah hudu sa Babi FM, ino ikot binasi, so tumay mo, tabi pibasan, ng balakatan, takuna na mantan binamangun, da, kadi Christina Mary, ti, sipping awang, Kapi Pasihan. I Florita Losobom, ko tabi, Kotobian tau tegas ada kamatan kadi Florida diti Evelina Sevelin Evelina Nanak diti hai i saya bagun teh Puanchu i Puanchu kumada tembahut ngavi ka Hansan na tumay mo tako id kohidasam yang pay balakat o sima mantad id minamangun tabi pebasan kadi Puanchu diti Lucy Linda Lidwis Kopi Posian Adongo Subab Hansana Hidas Tamay Mo Kadi Lucy Linda Lidwis Mi Julita Magret Kopi Posian Adongo Subab Tara Minggu Ngavi ka Magamu papapasuan ngavi Diti nga Pain susu Vaya Facebook Da Bino Hiya Setting Dao Diti Au Nung katahib Na po Refresh Na po Kamay Di Kani Au Kuna Ngavi Kito I na pasan din na kapaguhu no nga ko po nga mansan ako kwazan kinaman ko do ano iti mga ait nga Diyos o nga vi o may nakabiso ko ma Diyos o nga vi di sangin tanod dahil niti auhi do pa yung tanod dahil iti Facebook na Saba VFM nagit TikTok mega tamay mo pa yung nguni na po kapipas yan kumadi Alexander Dex Rudy Roos Nancy Lian, Yutung, Patrick Jonius Majakoy, Vine, Taiko, Luvi Kadeti, si Timin Mohidam, Dennis Nicholas Yang, Itondo Yutung N, Udi Roslan, Omi Chacha, Om Chichi Kadeti. Ta, naikot binasi ngabi. Ano iti? Iho na di TikTok do Sabah BFM. Nah, ito pinay ko ngabi. Kano? Makinangaw tako do Hozo da sumusut iti Hozo Kovago. Mega tamay mo iti buti anang Hozo Pony da Hozo Kovago. Kibali sa Hozo Kovago iti kano kano kano makinangaw.

Dapat na jam ko tu padam tahu minat orang si babi id pagun atau kau tu menaik orang ave bah om kemar dia zong ave iki ko si vatan om ponong ko saya ngizon kau ave dan ponong dari dah aku tak kena balu pinampang pinanam telepok mengatalam totoning. Oh ngai kau na dari ho id imago data dah banyak teh jam ko tu po ketimpun da jam ko duvo o itya bahu ngopod menu da sabahan ka ta kanon nga bi ko basanan da katinauan nga bi bayad pagunta ko da sabah tok na da kapanandakan da ka bahu ngopod taon da RTM tadi ha na iso ka bo da ikup kanandakan kasama ko na nga bi da DJ nga bi da tako da iho binak biso kama DJ nga bi da sabah BFM da iho nga biso tiyati talabay no. Dari na tapi nengko ngavi, mega dihozo di tino ni pangkis ka, pangkis do kihoy, pangkis do kobasanan do tako kan ya. Nah, kimana kita kabo do pangkis di tino, pangkis do no katigog, pangkis do katigog na pakamazan di tinga nung kakita ko may do mega ko oniti, mega ko do buhanut, tayko tasam ngavi to si Zaw ka pangkis o katigog na magya kan ya. Tayko kibang ngavi ni oniti, pwede ikaw ngozo na oniti, tigogo da kinawangan. Tuduo da kinawangan ng kotigo mo kapangkis. Kiba na gindi kapangkis da sangyan oniti, ko kito, tayo kasomo, mega katambivo, tayo logon, butay isa niga da aw kapangkis da kakito da tudungon. Kanya, to pinay ko ngabi. Dadi yan o, pangkis. Dari kopi pesian da ngosufab kuma tapi nai ngavi dari da WhatsApp da Sabah BFM nega tamai mo amama ngai pason niti nga okon ka Sabah bi o anu ku pompos nga biti kadi Marius Marudim kopi pesian da ngosufab da tanau minggu kadi Marius Marudim niti kemada tain serang tambahot ikingan ngavi egisom Z id pason ko ka tamangan na takaw kahidasan na tikita daw may da lumamay takaw daw nuna po kalamazan tamangan na takaw kahidasan ka di Marius Moridim niti i Edward Labansin ko shalom kopi po sana taraw minggu mantad labuan zaw ka diti i Edward Labansin in pason daw diti kumadaid sinakagon liya Jim Masatal dahupa logiki o muhoy ngamsavo kaupusan in kampung Simpu do paparom kampung Manggaris Lubong Kota Marudoka pason di si Koyok Men kopi posyan hai kopi posyan ka di si Koyok Men matang kampung Papatambunan kopi posyan nung usaw taraw minggu matambahot nga vi mega di Julian Yapa Petrus Tempulan Iagang Emilia Gong Odul Malik Yubug John Yupinom Toin serang tepi na emoki kinungo di tiko Saiman Bos Karasan kopi pesian namo sambayang terabay ng belakatan tako na da nga vi adi Koyok Men mantan kampung papar Tampunan maum kanaw timabus mamuhis ginapo dan ke Saiman Bos Karasan i naikot binasi hey kanaw makinungo. Kenapa tahu sorry Justin Tadius Sun Sud Doit Koposizon ka Kosaiman Bos Kadasan VFM Naikot Binasi.

Dandi au no peduli ka. Hozo di Victor si kuat kita pengko ngabe. Kepati dia zo di Dandi, dia zo au no peduli. Au no tuhuk kan ya. Ako po akan na umamalamay ito ko na kamatan, buhan kamatan po di. Mariana Rumbang, Mariana Rumbang, niyampay hozo daw alamay.

Laba na jam ko tu tong pa namin sa minute dong sa babid pagun na to ko tapinay ko nga vi ko pipos yan dong dong mas sa babid. Tadi naik kat ni bagot timpu dah penakan hozo datanau ming.

0: Data daw Minggu kadi Florence Boyjol diti sabi mo kinangaw diti kasi man boss kada zan sa Pabi FM kumusi pason kung mga ditambahot ko mga di Florita Kinajil Helen Yong, Yusi Doyo, Alice Lim, Dennis Yang, Doris Asing, Emilia Gomadila, Elizabeth Majunting, Clarence Wong, Om Savo, Glis Pojol, Aka Kungabi, Amaw Nagihivan, Katuhuadan na pason no Florence Boyjol. Tabi tara Minggu ko tabian na tara tagasa na kamatan ni Timikot tansa na pa si Om Hida sa may mom tabi basan kadi Florence Boyjol diti sumusut tayo mga takap mahaban sa Babi FM copy po siyan
1: ano ko spesa na lang ako sabon kumadi di adi jen ben
0: copy po siyan kumadi awi dansi tayo ti
1: Tampulan.
0: Tampulan. Pa. Tampulan. Kopi mo siyan kumadiyaw.
1: Kopi. Sanangan na kasuawan kumadiyaw. Ligi din. Ya. Pahingga po. Sokwet. Tuhunan ni Tidat. Kasugit. Tamad.
0: Naikot binasi na ka ni.
1: Mamason. Padatong ako. Malutan ni Tidat.
0: Ba. Pamason na hai. Dom.
1: Babawa ko yun. Kapagulong po. Kumapod ya. Kopi sanangan na kasuawan na to Domingo. Pidaan serangan lagi dat mamarami dat tadaw kamatan malan sana ko tanong sa nang paganakan no di ben
0: katawadan
1: ya kala pa mamason ako pati pansan eh dat kompinen hilag kampung ka urko tabulod bi kapi paganakan di sika kura-kura na tabara ko din dat kampung ka urika kami ingam satur am na kula yilhwane manika hilad kampung Ratau Kutabulud i Abdul Malik i Sabin i Maliagom i Maria Jakim i Padang Sagi i Kaleo i Janilunog i Adilah Mbo kena di Adilah aku di insan korongut suara nud kaya ralaw nud mamason am nagi Marius Marudim ako nagi lihuan ni Lucia Tate Bibi Julita Judith law bila pa ikapiyahi iagang mamason dito kung si kaunay pason no agang kahit ikoyok min ni Peturus ni Paulus Amiro Said Sugod nagi Janiupin ilan lingang ni Jagimbun iubog day bantat ng paruli nagi Thomas Asip Ilungkin am nagi dansi isintom ijalina imadjakong majuna ako po pala ilan tidej nga man kuno pa nagkingaran at ay bisam na jetam kampay kayo na kampay kao ngay ko na kong balutan may pay dapasan ko at kapis na nga nakasabo kahit hasan at alidali dahil ako Tarima-rima dah dikita daum. Kaka na di Jed Ben.
0: Katahuanan, dah nak na tampulan.
1: Okay, nak lagi ya.
0: Pagkaya dah ngotok kau dua hazardi James Syam, mam lagi di Severia, MJ Tunggalaw, kadi robot obat di TKP. Masih anong suvab. Aizaw robot obat mantahat kampung Langkawit, papar. Kota biantara udah kamatan. Kumari John Tati, Bapak Mudi, Paganakan Gili, Alicia Lilim, Maria Juhan, Mamay Jetty, Mamay James. Tabi basan kumata insanan. Shalom, kadi robot obat. Ba om, dadi kanong, kinong ngotok kau hazardi ipong kapon diazuh kumadi. Nungkapan ngapi diazuh.

natunan ko sa mitabang da itatanga magigizan habus kakadazan. Mantad pa di paguhu, mitabang no to nga iso ko basan magigizan habus kakadazan so ngayon papapanaw nununo kalaja tangapagat o hobi no dahil pamunta naman. Omozon, mitabang so ngayon munoy na tayo sa iso kalaja iposusa teko o han. Ko basan mitabang, kapapatanong sunduban isang kuban o pisakadazan, kapagyot pinitan da itatanga magigizan na si Zuntinaw o patumbuzan iahayd no do nubasanan. Tabi Malaysia Madani Mantad RTM, teman setia Anda.